0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Pinagtibay ng Senadong isang resolusyon na isinusulong ang agarang pagbawi sa temporary restraining order na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na daily minimum wage hike sa Metro Manila. Binigyang diin ni Senate President Sherwin Gatchalian na lalong tumatagal ang paghihirap ng mga manggagawa dahil sa pagtaas ang inflation rate nitong Hunyo, na lalo lamang anyang nagpapahina sa kakayahang bumili ng mga pangunahing bilihin. Ayon pa kay Senator Joel Villanueva, isa sa mga nag-sponsor ng resolusyon, responsibilidad ng Senado na manindigan para sa mga manggagawa na apektado ng atrasadong dagdag sahod. 21 senador ang pumirma sa proposed Senate Resolution Number 577 na humihiling sa Pasig City Regional Trial Court Branch 152 na alisin na ang suspensyon. Matatandaang nag-issue ang nasabing korte ng TRO noong July 30 matapos magpetisyon ang 2 construction firms. Dahil dito, pansamantalang natigil ang implementasyon ng wage order hanggang August 13 na dapat sana ay epektibo na noong July 25.
3: Sugatan ang isang taxi driver matapos saksakin ng screwdriver ng lalaking nasagi niya sa daan sa Quezon City. 2 naman ang nasaktan sa karambola ng 4 na sasakyan sa Antipolo City. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
4: Sa CCTV, makikita na nakabuntot ang pampasaherong jeep sa isang van pasado alauna ng hapon sa Marcos Highway, Barangay Mayamot, Antipolo City, Rizal. Umiwas ang van sa jeep na nagdire-diretso hanggang sumalpok sa nakahintong MPV. Bumangga naman ang MPV sa tricycle sa harapan nito habang tumama ang tricycle sa van. Ang pampasaherong jeepney nawalan pala ng preno.
5: Nawalan daw ng preno at sabi niya nung driver, pumutok daw yung kanyang brake. So, pinilit naman daw niya umiwas pero talagang wala na talaga.
4: Sugatan ang tricycle driver na kasamang buhabiyahe ang asawa at anak.
6: Nirescue namin yung sugatan, yung tatay, medyo nasugatan pa hanggang sa binti. Tapos yung anak niya, yun na ano sa ulo, parang nauntog, parang may bukol. Accident zone po talaga yun. Palusong po kasi. Kaya medyo laging nawala ng preno.
4: Ayon sa pulisya, nakipag-areglo na ang driver ng jeep sa mga driver ng mga nadamay na sasakyan at nangakong sasagutin ang mga pinsala. Tutulong din siya sa pagkapagamot sa sugatang tricycle driver. Sa Quezon City, arestado ang lalaking ito matapos saksakin ang isang taxi driver sa barangay Nagkaisang Nayo, Novaliches nitong Lunes. Ayon sa pulisya, naglalakad ang suspect, akay-akay ang kanyang bisikleta nang masagi ng taxi driver. Nang lapitan na ng driver ang lalaki, ay bigla na siyang sinaksak ng screwdriver sa bandang kilikili. Inaresto ng pulisya ang nanaksak na lalaki at na-recover ang ginamit na screwdriver. Namaga ang isang daliri at nagkagalo sa tuhod ang lalaki matapos masagi ng taxi. Naharap siya sa reklamong frustrated homicide.
2: Wala pa rin desisyon sa hiling na dagdag pasahe ng transport sector. Pero habang dinidinig ang kanilang petisyon, naglatagpo ang Department of Transportation ng iba-ibang hakbang para maibsan ang pasanin ng mga chofer at operator. Nagpapatrol, Easily.
7: Inipo ni June ang tiratirang barya mula sa kanyang pamamasada para makapagbagasolina at makapiyahe pa ng pangatlong ikot sa bagong silang Caloocan City. Aniya, kahit pa madagdagan ng 2 piso ang 10 pisong fuel discount ng gobyerno, barya pa rin ang kanyang kikitain dahil sa walang humpay na pagtaas sa presyo ng krudo.
8: 2 piso lang eh. Hindi naman tumataas pamasahe. Sobrang taas yung diesel eh. Kahit 2 piso ay taas yun sa pamasahe, pwede na yun.
7: Ayon sa Department of Transportation, wala pang desisyon sa hiling na dagdag pasahe ng mga pampublikong transportasyon. Isa sa isinasaalang-alang ng kagawaran ay ang kasalukuyang 6.2% na inflation o pagtaas sa presyo ng mga bilihin.
9: Pag nagtaas po tayo ng pamasahe, hindi na po magtataas ang inflation. Automatic na rin po magtataas ang ating presyo ng serbisyo ay ng mga bilihin. Magdadagdag po yan kasi nga po ang transportasyon is hindi lang po, transportation is not about moving people only. he also move commodities.
7: Walang ibinigay na konkretong timeline ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung kailan magkakaroon ng rekomendasyon sa Malacañang ukol sa panukalang pagtaas ng pamasahe. Kailangan pa nila ng serye ng mga pagdinig kasama ang iba-ibang ahensya at mga commuter.
10: Normally, pag wala ng mga tanong, sasabit ng gusto sa amin yan, it will take us just a couple of weeks, one or two, to submit our recommendations to the department.
7: Kaya habang wala pa ang dagdag pasahe, ipatutupad naman ng DOTR ang ilang hakbang para maibsan ang pasani ng public transport operators at drivers. Kabilang ang pagsama sa transport groups sa Uplift Assistance Program ng DSWD na nagbibigay ng 2,000 piso sa bawat pamilya. Extension sa pag-waive ng terminal fee sa PITX para sa mga PUV hanggang sa katapusan ng taon. Pag-waive sa buwan ng terminal fees sa higit 80 public transport terminals ng isang mall sa kanilang mga branch sa buong bansa. Pagbibigay ng toll discounts o exemptions para sa provincial buses. At paglabas ng 1.5 billion pesos na pondo para sa Public Transport Modernization Program o PTMP Amortization Assistance para sa mga PUV operator. Nilinaw naman ng DOTR na hindi lahat ng uri ng PUV ay kasali sa inoprobahang 12 peso fuel subsidy. Anila, limitado lang ito sa 30 liters kada araw, kaya hindi pa sapat para maisama ang iba pang uri ng PUV, lalo na sa mga bus na mas malaki ang konsumo ng krudo. Malugod namang tinatanggap ng transport group na manibela ang mga inisyatibo ng pamahalaan para sa kanilang sektor. Ngunit nais pa rin nilang maaprubahan ang hiling na dagdag pasahe.
11: Medyo disappointed talaga dahil ang kaya tayo nanawagan ng transport strike kasi gusto talaga natin na maibigay yung per hike na hinihingi natin.
7: Pag-uusapan ng grupo kung itutuloy nila ang planong tigil pasada sa susunod na linggo.
12: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
1: Sa CFMB 1280 sa Montreal naririnig, this is Tunog Pinoy.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montreal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Balita sa ibang bansa, ito ang patay kabilang ang gunman. Habang hindi bababa sa 15 ang sugatan sa pamamaril sa Nonthaburi province sa Thailand. Ayon sa otoridad, namaril ang 14-anyos na suspect sa mga estudyante at guro gamit ang baril na nakarehistro sa kanyang lolo. Agad nagresponde ang mga pulis sa lugar at sinubukang kumbinsihin ang suspect na sumuko, pero kalaunay natagpuan siyang nagbaril sa sarili. Nakita rin sa kanyang backpack ang higit 30 bala ng baril. Natagpuan namang patay ang lolo at lola ng suspect sa kanilang bahay na pinaniniwalaang nabaril bago ang school shooting. Ikinalungkot ng Prime Minister ng Thailand ang pangyayari at iginiit ang mahigpit na pagpapatupad ng firearm possession law sa bansa. Samantala, ligtas naman ang 8 Pilipinong guro na nagtatrabaho sa eskwelahan kung saan naganap ang pamamaril. Ayon kay Philippine Ambassador Millicent Cruz Paredes, nasa designated safe zone na ang mga Pilipinong guro.
3: Nasabat ang aabot sa 6.5 million pesos na halaga ng hinihinalang puslit na sigarilyo sa Zamboanga City base sa ulat na harang ng 2nd Zamboanga City Mobile Force Company Seaborne Unit. Ang isang motorized boat sa karagatan ng Layag-Layag Island sa Barangay Talon-Talon lumabas na may kargang mahigit 2,000 reams ng iba't ibang klaseng sigarilyo ang motorized boat. Inaresto naman ang 2 suspect na lula nito dahil walang maipakitang sapat na dokumento kaugnay sa kargamento. Dinala na sa ZCMFC Wharf ang motorboat para sa dagdag na imbestigasyon.
4: Ipauubayan na ng Senate Blue Ribbon Committee sa Office of the Ombudsman ang imbestigasyon sa anomalya sa flood control projects. Ito'y ayon sa pinuno ng komite sa Senado na si Senator Erwin Tulfo. Nakipagpulong kanina sina Tulfo at Senate President Sherwin Gadzalian kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla para anila sa koordinasyon sa mga bagong kasong ihahain. Dagdag ni Tulfo, itatakda na lang ang formal na pag-turnover ng mga dokumento mula sa Senado patungo sa Ombudsman.
5: Initially, napag-usapan namin ni Ombudsman everything that has to do with flood control, sila na maghahawak. So, kung baka pakialaman pa namin, makurnada pa. And we don't want to do that. So, what he was saying, kami nang bahala, maybe you can start looking for other mga cases pag may mga dinala sa amin sa Senate.
4: Kinumpirma ng China na may 2 nasawing tauhan ng China Coast Guard sa banggaan ng 2 barko nito sa bahagi ng West Philippine Sea, Agosto na nakarang taon. Sa isang anunsyo sa social media nitong Miyerkules, kinilala ng People's Armed Police Force ang bayanihan ng 2 pumanaw na CCG sailors. Itinuturing silang mga martir dahil isinakripisyo nila ang kanilang buhay noong August 11, 2025 habang ipinagtatanggulumano ang karapatan ng kanilang bansa sa South China Sea. May edad 21 at 25 ang mga nasawing Chino. Bagamat hindi diretsang tinukoy ang insidente na naging sanhi ng pagkamatay ng mga tauhan ng CCG, matatandang ito ang petsa kung kailan nagbanggaan ang isang CCG vessel at isang Chinese Navy vessel habang hinahabol ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard malapit sa Baho de Masinloc. Hindi namin noon